House nem khat khnai spa sao ha ko wei kan jaka ka bo ju shong ju sa ki nong bla ki bam pat bet ma ka ba don ha Johannesburg ha South Africa hi ki nong India la pen bor ban sa ha kum ka ni ga jaka ka ba jabo ba pat ka bam ikot ikhia na kalyang ka municipal ru kam ju kham le pen khuwa ya ka ni ga jaka bat da ha ba jur le uslam ka ni ga jaka ka da i sa met shisha ugandi u shap tiang ba kala banwan ka jingpang khlam hangta ba kani kala urlong shisha ha ka wei ka jan mier ulayo padyang ya ka wei ka jing tho ha ka wei ka kot khubor na uman dan jit ka bala tho kumni kala dan ka jing kem pang kensan kum ka khlam ba ugandi u ha ban le mar mar shata bu na kino india ki batrei ha ki par lawan ra no iki ba don ki belayap bat don ru ki belajan yap kini baro kila yo ya keju ke jingpang ugandi ula pa ku bor sha municipal officer u bade pe ya ka koit ka khia henry u klem up hado bu undawan ula mare hi dala di sha kata ka jaka omdon hospital hangta bat omdon por hiru bandra iki sha hospital ugandi bat umman dan jin bat kat tu kat ni kinong 3 months ngau ba kila shim ya kat tu kat ni tli ki blanket bat ki jing thia ban pen thia iki hakway ke ying kebalat kinong song snong bat kinong di dukan ru kile senyang pisa bat ki jing bam jing di na ko benta jongki la shu pen chna ye ki jaka sumar ba man lumala bat ra ye kinong pang syata u doctor godfrey bat u wei u doctor na india kile ya rap ye ugandi ugandi bat ki doctor bat kap tu kan ni kile ya tre shi tom bar ro shi mit ban ai jing sumar ye kini kinong pang bat ru ban ai ka bam kan di kum ba sumar ki nas Haga step ka bobot ki doktor na ka municipal kilawan jungo e kata ka jaka bat kila shem bakum ba khat nyungut e kila yap bat la jan yap ru ki doktor kila ai jingbet yo gandi ban sumari ki bat kum taru u gandi ula shim marmari kini ki nongpang bat penbu ha ka shilang bat ka shadam jung ki da ki jan singem ar ngut na kita kila lait im ye ki bedang im baro la ken riano a shakaway ka kam lani ka yeng dara ya ka balash na kerpang ban sumar na ka mata kini ki bri ki bayo ya kini ka jingpang khlam bat ha kini ka yeng dara la pet bat la penbet penbiang da u gandi bat u doktor godfrey

0: Hello?
1: Hello, request line.
0: Request line, yes, request line. Ang tama, ano yung telephone?
1: Wala, itis mo ba niya na pala siya lang?
0: Danadukan siya, manda.
1: Oo, dandiyan siya. Oo,
0: Tiyo, kaya po yung step.
1: guys.
0: Si biyang himo, to. Tengah dia tu ya ong sya kajung ruai pi mo si tu kana mo pi kuak kajung ruai jung lo
1: I think Justin Bieber.
0: Justin Bieber ay bade
1: Ada baby.
0: baby baby baby baby ani sya no tak baby teh hoi to ngilai yo tak baby mo ang ta pinyasap lang manu manu ni kajung ruai.
1: Bintang ini sih masih tak sih mereka sulit aja kan?
0: Tak, beri sih pun.
1: Nanti kita bawa. Nanti email badan nama dia. Nanti Larissa. Larissa. Untuk ipa nak cakap bawa Rida, bawa Rifai, bawa Anyang, bawa Hep Nato Slim, nanti bawa Polang, bawa Polang. Nanti Sintida, Baya, Bala, Suba, Wandiang. Nanti apa dia tak ikut bawa?
0: Di to katangin niya pentem no ini ka jing rai ka jong Justin Bieber wong baby na ka penta jong pi bat baro ka bes ngap lang ini ka program mo.
1: Okay.
0: Kaishi bun, bye bye.
1: Bye bye, thank you.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Ba hep pilong kumnu pisat piklan.
1: Nga biang nga sai nga klan.
0: To pila kre li trei ne, pila don hajing trei.
1: Mentang lalu na jing trei.
0: La don hajing trei.
1: Hoi.
0: Oh, to pitreng tu 5 brigade ne.
1: Hoi.
0: Oh, to. Te nang ta nga shi ilia ko ke si phi nga ya cha tu nga ong ni dei nim dei ni ti ba hep.
1: Kapertai kemarin itu kalau belum suhi.

0: hoi
1: hoi
0: te ba hep ngi sutana ye ni ke jing rai ba pikan mau ke pang ha ni ke sngi te punya sap lang ma no no hang tu
1: te ye boro ikilsna te pros ye pia se hang tu boro
0: oh ikul shibon
1: te ba diki regular kala
0: hoi
1: bat kawi na kwa ban kentu ba lang ni skmat lomba ni de ni de de bengin ya rai ba minum yele bengin ya min bari yang mo mana sama bi bi kena min swa kan na kan ma ba kan ma sa ba kham slem bi yong ba ngal dale dakat mga kamari yang pasitom ong kum lum ta pile dakat mi ka kan kamari yang kan sitom yong ayam dakal dakat mga imi hap hek udeng mal bom nga
0: kadai kadai kadai buat ha kanu kanu kaliang hi mangi u khun ben riu la dangile ngile ben chi sai ka mariang mo
1: ale ben chi sai mariang
0: mangi
1: lu punta jeng dangale lakai ma sil sempat nga siap ha ulien
0: oh hap kri ayu dia oh
1: ujian tu don kam lagi pau pau sem bol bol he mo kan
0: oh kadai
1: di second si klep mal pen kliano te kalau jindu nong
0: oh oh kedai ba hep to ku blai shibon e ba hep ngangit ba ki nong sngap kila sngutu e kata ba kini ki khna rit la da ki ki sngap tu makila i dona school tra mo dan we ele da ka chu na mar ba mo we ding tu jan ba long ba kong san na du kata ta mo
1: oh oh
0: e to kata ba hep kini jumla ngai ker pang nam da jong phi ba baro ki be don hang tu ka jaka tre jong phi ba baro ki ba sngap ini ka program mo
1: Okay, so
0: bye-bye.
1: Have a nice day.
0: Yes, same to you, Bahab. Thank you so much. Bye-bye.
2: Planet Earth. My home, my place. A capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and whole, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue.

parlok nong sngap da kaching ruai ka pakhat du ka bang la tin tan shi phi kaching ruai de chura de na ka phim de ka rishta la ruai da ka al ka yak ni ma kumar san la pai no shau ka kut chang ka program ki gunjan ka balawan shi phi ka akashwani shillong ya phi ki parlok ki be ye de ki skop tan ban sngap kaching ruai hindi ngi sa lam biang di program ka kaching ruai hindi ha ka pur ka arbuji hak program na ki chobai ki film hindi mehfil e masel kani ka dei ka akashwani shillong abatska patmentai ka program ka banbuat

Kini kini ka Akashwani Shillong parlong ngidon hangni sa kawai ka message ka bakat du ka baong ka step besuk bakmen yipi kong sungubha. Bentem ka jingruai jing kong Adlin Kong Lam ka bakirteng ka yeng imei. Di yong yok nga bakala sa penjit mapi nang tu di ka jingruai ka di mei jong amo ka bapi kwa ban sengap jing kong Adlin Kong Lam. Ban kani ka jingruai ka bapi pilapha ka long ki bakwa sengap sungubha. Ide ikong milis kelep kong barilin marbanyang imei san anima kong sit nana badap kong sit nang ta ikong sebat ikong suba ikong san di ini de ikong IC kong sit na maupun na sat so pen sora de kuble shibun kong IC na sat so pen sora sora bapila pa e kini ka kerwa ka chong pi bat ru kini ka ching ruai kan selik kerpang na ka benta chong pi bat baru ki parlok ki bapi pila pa ha kini ka program rempe ki kentai.

parlok nong sngap ha ka program na thui ka do anut philio sngo ya ki artli jingruai jong iba man kya tho mar banyang kita ki jingruai ki bil ai ker teng ayom ksiar mat kalik kai samla hanong kendong ki jingruai ki basngo tanat pat ha ka ju ko por ki ba ai ru yengi ya ka ching sneng ka ching krau ti parlok ngin ya ya chakmat ban teng ya ka program na thui ka do anut ni sngap So you ki atli ki jingruai jong ipa Edmund Kongsa ginia sngabi iha ki jingruai ki bila aikerteng por jinglong samla bat shinkrung balatho.

Kanikadei ka Akashwani Shillong parlok nong singap ko por menta kladap live ji bat bro ki program ki balawan chapia ka transmission ka baning kong ki lapoi shaka bokut ipen kan mawin se shembyang but phila shibet janmit aka por san bichi ka transmission ka ba ara uju mitaban life spa sapunyo point ar mito midum wave bat upras pa andru pasau kilahats kumju ru phila banyo sngau aka news on air app bat aka dth tetat adu ka ta ka por ni ai khublei ka janmit ka basuk bat kabakamani phi baro kanika dei ka akashwani shillong

kaba sokka ba kamani phi baro kani gere ka akashvani shillong ni pres go bhai phi baro asyak transmission kaba ar jong gani ka singi kaba wan chapi ha ulai spa so new point r meter how medium wave by rung kat ba pras pa rip sa kilohertz phila ru ban yo sngo ye ki program ki jong ka nak news on air app bat na ka tth parlok no snap ti ha shwa ba ni stang ye ki program jong ni baro ki ba minta ka jan mi Ini so swamanta khindet por bat ka akash vani deli nagamta ki khubor ka khubor hindi german shapi ha ka por san baje ban bot pa da ki khubor phareng ha ka por san lala san minit te ga ni ka por ni phaishwa shaka akash vani deli nagamta ki khubor kani ka dai ka akash vani shillong

nagaban ta ka khubor hakak tin hindi banbot pada ki khubor hak tin phareng ha ka por khandai biji spotlight ha ka por khandai spoa but current affairs ha ka por khandai steng but ngon phai biang sha ka akash vani shilong shibet ha ka por spo biji ha ka program ki surging it ha ka ba phensi o snowy ki jurwai khasi na I mafi dalin khar hunai but na I galbert non country but ming yimpin kut ya baro ki program ki baminta ka jan mit ha ka por shipho steng te parlong no snap ki tu kilong ki program ki ba phensi o snow minta ka jan mit na kanika station jong ka akash vani shilong kanika day ka akash vani shilong.

0: Ayaw, yami stirang de dona kaizok dalio kai chaman gino.
1: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa na di chigapa chani rang kodi don tong na sanang jokpa.
0: Na jup dong, na mai kumasia. Ang ku jup chana skarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Ang tang ni chana skar ko chusokot na man na nga ko na wija ma.
1: Amba, na chapre ti mung jama non asa joko de nang ni bni nam gini na sanga ni nga ba. Matum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko wat po ha. Nang ni bni nam gini na nama chani ni shu samjak rang ko sa bo ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyating.

Dalni programona simang nanga skangpa maseng ar marak ni gitang ka matang ha bonchote minisha marak antol ni gitang ka matang ha warangan akaidira achu ambi oweo yaranganunga kitang ka matani somai bainan bonna ha khatum seng basakan tukamatela yan akashwani shilong walnam